0: Makita, Jack. Kuchita ni vil mo solusyon. Kisas na kinimang kabir kiyang kabesin. Kintal persona ko solusyon. No, mis timados hermanos. Kinibir chawa chinimash na vil ta solusyon. Kira besin. Kiri isyok kira chinak.
1: Solamente dirá, dadzejo a nuestro Padre Celestial.